Isang bago piya. Ah. Hey, bete ni tapi siya sa piko ba? Oh, hona lai drive ba? Oi ba? Kaya ibo kaya aha miya ako sa juhube kilometro siyempre. No ko pa ako pulo mano. Hay manya, da manya, migo sa manya na pa yata or hey. Yan da kuya ba yaa? Confesión de Miriam. Oye ko pa itay na pepe o ya po buso de mayas yan da mitay kuya.